bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënulen ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënulen ko ngeen njaalo su fekke lolu mënulen ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laaté ne len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi alazam liñu yéegi suñu atté ba ngon jot rek ismullahi alazam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañé ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñëwé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ith ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yégal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara won malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moyé jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi neen liñu défon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon dox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewuna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenteni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon suliman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëmadik yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguk mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxon
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñepp bogo gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngi koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekente ni lamuy def yem na nit ni lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ni te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilifa waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jepi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

def na liko boromam santone te modi nampal na yenente yalla Musa bamu mandi mu dadi koy duggal ci caisse ki dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenente yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci caisse ki sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak dadi yeungu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyaru yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akila al-asmak qalat la ya binti سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا منكو إتبعي إثره مريم دادي وخ ياجي نكو سما ياي نكلا سا خول مانا تاي نغي جيل سا دوم ديكو ساني سا دوم جو نداو جي نغي جيل كو ديكو ساني تي داكي te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu mujju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mi mako sant momu upp yermandi ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak li malay sant moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sant na ma waye dana def nga xam ni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfi ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou legi bimu ko sanne Maryam top na caisse gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu caisse gi di yobbu caisse gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo de xol legi ku la upp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Pharaon ndeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jaam lañu ci soxna Pharaon mu di Asiya Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigeen ñu ngi sang ci dex gi la nu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seus ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xale yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ño nekk ci biir caisse gi ñu jëkkante kees gi.

li dem for ko buñ ko foré nak daldi ñew fekk assié fi mu tok ci palais bi ñu ñew ne ko ya assié hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi assié daldi koy xol ni sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko assié li de ak caisse la go xamanteni dex gi moñu ko jox ñu ko foré ci biir dex gi waye nak xamuñu lan mo nek ci biir ndax jotuñu ko ubbi asiya dadi ci caisse gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci biir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safa nekké itam ñu mën ko ray ndax caisse yoyu mën nañ ci def luy gañé ñu ñëwé ñom ñëpp ñu armé wu pour ubbi caisse gi fekk caisse gi bobu ben lire ci nek waye xamuñu lan mo ci nek bi ñu dajé caisse gi bu ubbi ko ñom ñëpp ñu ngi armé wu nga xamné bu doon né safa na ci nek rek bala genn caisse gi ci biir caisse gi lañ koy rayé waaw ndax soldar yu takku te itam yu ñak chaxan te sagnuñu ñu doon ubbi caisse gi biñu ubbe rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko xana kon ray ci gënona jek yalla nak fofu wax na yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam bu kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir caisse gi lañ lay ray wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa jeufel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa bu kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñeuk asiya diko jël neki amon na ben doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñeuk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa tak ci loxo dom bu jigen bobu nga xamne fir'auna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayre la te xalé la itam bu am barke ndax dugg ci kër rek commencer wëral febar bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiya daldi jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawn mu ngi genn ñewul bi fir'aawn ñewé asiya ne quoi man dé amna ben xabar dal dafa am lu mu la bëggona dégalé mu ne ko lool lan la mu ne ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisé da nga contane muniko lo lan la muniko tiflun jamilun malih muniko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi dumuyu ne ko xalel parce que bobu firawna xale bu goor rek yobu fitam muniko xalel fofu nak le sheytane bu maggi dal di joge mudi haman mom ci la jog ne ko yow fir'aawn na nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo doon xale biñ doon wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye comme jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytanem muy upp doole ci mom kenen waye li haman wax mom set lula bo xamanteni wax deug yalla boko di geustu deug la ba mu jeex xale bobu moy xale bi wara folli fir'aawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya e xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu toog ak wayjuram
ñuy waxtaan bu jekki-jekki rek benn waxambaane bu rëy daal di romb ci digg ëtt bi rek xale bi daal di ne waaw bay xanaa waxambaane bii moom moo mën ci àdduna bi bay bi ne ko ah déedéet waxambaane bii kay mënul ci àdduna bi am na lu ko mën mu ne ko lan moo ko mën mu ne ko jongama jum na ba ko mën fu mu ko fekk rek diri ko yóbbu mu ne ko waaw xanaa jongama moom moo mën ci àdduna bi jongama ju rafet mu ne ko déedéet jongama ju rafet et dooma ko mën ndax bu amee doom bu doom ja jooyee rek mu taxali koog sagom bu ko fekkee muy nelaw dana dagg nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bàyyi liggéey ba toppatoo doomam ba mu noppi xale bi ne ko waaw bàyyi xanaa kon doom moo mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet doom am na lu ko mën mu ne lan moo ko mën mu ne ko jooy waaw xale moom nelaw mu ne ko xale moom sunu lu muy wex su ko nelaw roofoo rek mu daal di tëdd kenn mënu ci dara mu ne ko waaw xanaa nelaw kon moom moom mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet nelaw am na lu ko mën mu ne ko lan moo mën nelaw mu ne ko aajo ju tëa faju su amee problème te problème ba fajuwul doo nelaw mu ne ko waaw xanaa problème bu tëa faju moom mën ci àdduna bi ah xam naa ne xale bi mën naa laaj de bàyy bi ne ko déedéet problème bu tëa faju et mënul ci àdduna bi mu ne ko lan moo ko mën mu ne ko mbokk yu déggoo te yërëmante te soppante fu ñu fekk aajo ju tëa faju bu ñu takkoo rek aajo ba faju waaye liñ ci soxla moo di la ko doom ji njëkk a laaj ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet jongamaa ko mën waaye firaawna lam doon am kattan lam doon am doole asiya ko mën ndax mooy jongama ji nga xamante ni et wax dëgg yàlla et li ñuy wax naan mooy kaani xeeñam taxoon na daal et xamoon na ne itam ñaawoon na njort ci Moussa waaye nag faiblesse am ci asiya tax na rayul Moussa ak itam namu yàlla ak dogalam mu ne asiya ne ko firaawna bu ko rey mu ne ko bu ko rey mu wax ko alquran netli ko wa qalat imra'atu firaun qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan mu ne ko firaun kii mën naa nekk sama seddug bët nekk sa seddug bët ndax sëy nañ lu yàgg te amuñu doom mu ne kon bu leen ko rey et te itam bu ñu ko gardé ëllëg mën naa am mu jariñu ñu jàppe ko muy suñu doom comme yàlla dénkuñu doom ndeke itam asiya baax na baaxaay goo xamante ni kàccoor bu mel ni firaawna warul nekk jëkkëram ndax wax nañ ne sax et asiya mii ëllëg àjjana moom mooy nekk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci soxna yi yonent bi war a am àjjana ëllëg ci la asiya di bokk te asiya moo doon sëyëg firaawna waaye wax nañ ne firaawna waxtu masaana soxla asiya pour sëyëg moom yàlla danaan doxalee mbaam ci diggante bi firaawna sëyëg mbaam mi ba aajoom faju malaakay rocciwaat mbaam mi waaye masta joteeg asiya li ñu sëy li diiru li mu ànd ak moom yépp lu tax ndax firaawna kàccoor na kàccoor goo xamante ni lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom firaawna waru koo laal waru te joteeg moom ci dara kon amu loolu mooy sababu asiya bañ a am doom ak firaawna moo tax bi Moussa ñëwee mu ne ko nanu ko bàyyi mu nekk suñu doom nekk suñu seddu bët firaawna daal di d' accord ci wax bi ndax boobu bëgg na asiya mu ne ko kon samihi wa rabbihi fi ddaar mu ne ko kon wutal ko tur te nga yar ko ci kër gi bàyyi ko fi mu ne ko nag tuddee naa ko Moussa ñu ne ko lu tax nga tuddee ko Moussa mu ne ndax ñu ngi ko fore ci diggante garab ak ñax waaw muu ci arab mooy garab saa mooy ndox nga ne Moussa ndox ak garab ci diggante ndox ak ci diggante garab ak ñax leen ko
foré mu melni kon tuddu nañu yenente yalla Musa yar nañ ko ci keur Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiyé juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wèn Musa waye Musa nangul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal li ñu ñew ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na kees gi ba gis ne jaam yi doon sangu ci dex gi forneen ko ba yobul ko Asia waye mu comme mom ci palais bi lay liggéeyé mu tok rek japp njamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis ne Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa keur Firaun yi fornanu ko légui nak kenn rayuko e Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wèn ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa keur Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé nelen yeen mbokki xana duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaun ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakar ne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar ne ñoom e danen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko a ko kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wèn wi rek Musa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya kontane ndax Asiya jaxlé won na ndax ciofélam ci Musa ëppon na te bëggul won mukk Musa dé te itam Musa nanguwul benn nampal kat ba loolu defoon ci moom ak tiis mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxom moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na yaay ji ñëw ba jox ko wen wi mu nangu Asiya gëmewu ko waaw Asiya nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci palais bi dima ko nampalal dima ko nampalal bu ko defee nag ma lay fay nga wax ma ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga te bu ma ñëwee fii ci palais bi toog fii itam sama liggéeyu kër dana tardé ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga su ma demee di ko nampal foofu su demee ba dëgër ma indil la ko Asiya ne ko ah waaw waaye nga toog ci palais bi rek ndax boobu Asiya dafa bëgg Musa dafa bëgg xale bi waaye comme yaayu Musa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom
limu bëgg dal moy delu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu dëgël mu andil koko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu dëgër nak nga delu sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ay soldat ñoko escorter yobbu ko ba ci kër ga e ñu daldi koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xale bi yépp lolu nak muy deugal li yalla waxo nak mom ne ko dana la dello xale bi dana la dello xale bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fala nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu beug yone ko ci pale ba ñu fajal ko ko gratam gëna yok leppum di dox te xale bi kat moy xale bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkontene xale bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapirapi e motax itam yaay Musa xamne mom la yalla andal bobala xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Musa bi mu demé ba deuguer nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legui ferna wara delu si nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu daldi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeaux ba ci buntu palais ba bamu ñëwé Asiya daldi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi né ko lool moy sa cadeau ba paré nak digël yaay Moussa né ko démal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yëpp wër ko mu jël yonenti yalla Moussa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko teeni melni ko koy nax fofu nak fekk Firauna mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni gën nguur masul melni mom mu daldi fugg deñum mom yolen mom Firauna daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu bu 10 ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank de ki Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok Firaun uuf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonti yalla Musa limuy nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikmu Firaun bi xecc bi dafa metti ba Firaun bu don julli la ñu ne ñappam tojna ndax xecc bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey yonti yalla Musa ndax ki moy nonam bi mu don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko ray lire bi du fi magge ki dañ koy ray Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire Asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ni jël na fruit bi ño xamne
du xalé mag la limu def marako def su fekkante ne nak jël na wéñ ko tang gi ñu xamné kon yefi xalé la na xalé xamé wul lu bax ak lu bon yentu yalla Musa di ram bu bimu accé ci wéñ gi rek daal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak wax né ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fël pom bi fël loxom mu daal di wuti nak wéñ gi daal di ci tek lamiñam e lolou taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e kon waxtu bi dafa jeex nak ñu ngi len di gëreem di len nuyu di len sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu mel ni moom yonent yàlla Musa alayhi salaam yàlla dogal na itam e mbokkam moomu weer na ko, te ki ko weer kat mbokkam la, ndax Firaawna dafa jëloon égyptien yi jël leen teg leen ci kaw israélien yi, ndax moom dafa jàpp rek ne ñoom ay doxandeem leen fi yonent yàlla Yusuf moo leen fi indi, waaye dëkkuñu fi, ñu ñëw fi nag am taranga, mu nangu taranga googu ci seen loxo nag di leen fitnal. Moo tax ñu ne apartheid ki ko njëkk a def moo di Firaawn, moo njëkk a def li ñuy wax racisme, jël xeetam di géeram di ay mbokkam teg leen ci kaw juif yi, te juif yi di leen sonal, di leen teg xeetu mettital bu nekk. Moom la alquran wax ne inna firaawna ala fi l ard wa jaala ahlaha shiyaan yastadcifu taifatan minhum yudabixu abnaahum wa yastaxyi nisaahum innahu kaana min al mufsidin wa nuriidu an namunna ala alladina istudcifu fi l ard wa najcalahum aimmatan wa najcalahum alwaarithin. Kon mu mel ni yàlla ba mu bëggee racisme boobu dañ, am na nu mu doxale, te moo di ne su bàyyee rek Moussa mu nekk ci palais bi di dund bu neex, Moussa du ñor, du nekk itam góor goo xamante ni ëllëg dana mën a yenu àdduna, ndax ki war a yenu àdduna warul dund ci nëtax, dafa war a dund ci ay difficulté, war a dund ci ay coono pour xolam toj mu mën a ñeme muñ ñeme itam coono mën a dékku itam yu bari. Looloo tax yàlla jaarale fitne bii ci loxoy Moussa pour Moussa mën a génn dëkk bi dem ci biti pour mën a nekk soldaar boo xamante ni ëllëg li yàlla teg ci loxoom dana ko mën a géré ci loxo yu mucc ayib. Moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na, xamatul nu muy def, am na benn waay bu baax bu ñuy wax Hazqil. Hazqil yéen waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu. Hazqil moo doon ki defaroon, mooy menuisier bi defaroon kees gi nga xamante ni ci leen dugaloon Moussa sànni ko ca dex ga. Ndeke Hazqil nit ku baax la, nit ku sell la, nit la koo xamante ni dafa judd rek gëm yàlla nekk ci xolam, mu mës di wéetal yàlla, mosul nangu mukk bokkaal ak yàlla ak dara, moom Hazqil. Mu ngi ne itam moom mu ngi tënku woon ci diine maam Ibrahima alayhi salaam. Ñu ne itam moo njëkk a gëm yonent yàlla Moussa bi mu wootee. Yonent bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يال جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن پور فسيني continue waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ku sibru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemmeku ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shuaib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Firaun. Nek nak Shuaib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shuaib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shuaib lu tolok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shuaib bañu am juroom ñenti at, dafa am lu Shuaib wax ak mom, daf ne ko jur gi mala jox nga koy sam, legui ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shuaib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonent yalla Shuaib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonent yalla Shuaib, yonent yalla Shuaib dafa amone ay yett yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yett joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi bimu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxo yi melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xaaruma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yett wi. Shuaib ne ko dedet waxuma la yett wi, ndax yett wi sama alal la, bokul ci yett yi wara genn. Delloko xale bu jigen bi daldi jelat yett wi delloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yett yi, yett ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñëwé Shuaib ne ko dama ne la dellol yett bi, ndax yett bi bokul ak yett yi mala wax. Mu dellawat ko di genné wat benen yett, yett bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom moy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yaqale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab
ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jundju la bu may wonni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Yalla Shuaib xamé ni yonenti Yalla Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Yalla Musa yor yet wi yet wi nek keman bu reuy yonenti Yalla Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Yalla Shuaib te yonenti Yalla Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te Yalla bëgg na alalu yonenti Yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Yalla Musa da di jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaar yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu ande jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëbbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman si ñul kup Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jek jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba Yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti Yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu Yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran faqala li ahlihi umkuthu inni anastu naran la'alli ya'atikum biqabasin minha aw ajidu 'ala an-nari hudan bi nga xamanteni yonenti Yalla Musa nek na ci jaxlem gogou ci la gis nak lu melni safara ci ben montagne bu ñuy wax Turu Sina mu gis fa safara bi mu yaakar ne mu gis fa ben leer mu yaakar ne leer gogou nak safara la mu dadi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar
ndax fum ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jortewon waye lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogu lèr ga nga nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr ga nga ko jogé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa bat bi daf ne ko man may sa borom sumil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu labte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla sumiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppele morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ca arash yonent bi dalam lu dugale waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir té biñ koy recevoir dañ ne ko summé sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al'arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali way ko ku day woné rek né daraaje yi ño tollowul yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yannabi bi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fateliko boromam waw te fateliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonenti yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digënté ak yonenti yalla Musa li fi dox ci at barina te ba légui aduna bi tukégul te itam ñun ño gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonenti yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mu ëpp doolé ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex
kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo ndey jor yow Musa mu ne ko sama yeb la ci yor sama yeb la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yéme la wax neen ne bu tëddé di nelaw itam lepp lu ko jublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yet wi moy jog soppli ku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla neko sanil yet wi yow Musa Musa dadi jël yet wi saniko waye yalla neena bi mu sané yet wi neena yet wi nek na jan juri jo xamanteni mo ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wëlbeuti ku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat ku ñuy musal nga ci ayu jan ji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésité parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne nax reuy muneko sanu'iduha siratuha alula soko jëlé day delu wat nek yat comme nang ko yéré won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlo ak borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun way yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha muneko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara
kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqatuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni muneko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku éloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ muneko yabal ko mu andak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set pour mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la dëgërelé sama bok momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbokk alalu yalla la ken defuko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñu la gëna jégué motax mom yonenti yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappalé ko ci mission bi sino rek du dem fenn mu ne ko rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xam lo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jeflante ak yow jeflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa deun ñaan yalla itam yalla yaatal sa deun motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla nga yaatal sama deun ba ma meuna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defee yafqahu qawli ñu mëna deg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defee ñu mëna la jaamu di la sabbal gu bari di la mën di fatlikuy itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek yaangi jaakarlok mom
xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngoy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni

0: gën a mag li nga wax rëy na de. Firaawna ne ko ah kon ma tuub ko. Iblis ne ko ah aajawu ko, waaye sa wax bi rëy na de. Nga xam ne kon yonent, nga xam ne kon Firaawna àggoon na ci ak kàccoor foo xamante ni yéemul woon def dara. Yàlla nag di wan yonent yàlla Moussa comme foofa la yaroo te xam na itam jikkoy Firaawna. Yàlla nag ne ko am na fu ma jaaroo nag yow lu jiitu bis bii, maa ngi lay fàttali na maa ngi lay fàttali jaar-jaar yooyu nga bàyyi ko xel ba su ma la waxee ne la danaa la jàppale nga gëm ko. Mu ne ko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fi at-tabuti faqdhifihi fi al-yam falyulqihi al-yam bis-sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala 'ayni. Muneko amna ay xewal yuma la jaarale. Mu ne ko bi nga nekkee liir te sa yaay jaaxle, nee na man yàlla maa wax ak sa yaay ne la ne ko sànni ko ci géej, jël ko nga def ko ci kees sànni ko ci géej, man danaa ko sàmm ba delloo si la ko.
1: Tuu fat ci bakkanu, ci bakkanu liir bari na ngir wut la yow, ma jël la teg la ci ñaari loxo mu téye la te mënul la dara. Ma jël bayre sànni ko sa kanam ba ku la gis sopp la, mu sopp la ba bëggulaa rey. Mu ne ko kon su ma ne la danaa la jàppale nga war ko mën a gëm. Mu ne ko na nga fàttaliku itam iz tamshi uxtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfuluhu fa raja'naka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fa najjaynaka min alghammi wa fatannaka futuna. Yàlla ne ko fàttalikul itam ba sa mag ju jigéen jooju ñuy wax Mariam taxawee te booba ñu ngi wut ku la nàmpal, nanguwuloo namp weenu kenn te loolu maa ko def, ku indi sa ween rek, nee na ma dëddale la ak ween wow, lépp pour bëgg la delloo rek sa wayjur, ndax loolu laa chartante woon ak moom. Ba Mariam taxaw ne gis na koo xamante ni bu ko ëndee liir bi dana ko nangu, ba ñu sonaloon ko ci fitnaal ko ne ko dafa am lu mu bokk ak yow moom Mariam moom, ma fexe ba def ci moom lay wu jub mu lay ba génn ci, ba sa yaay ñëw nàmpal la nga nangu, ñu nar koo téye ca pale ba mu bañ, ma fexe ba nga delluwaat ci ay loxoom nekk ak moom ci kër gi nga dellu si waat kër Firaawna. Firaawna yar la ba nga am fanweeri at, nga jóge fa dem Madyana nekk ak Shuaib lu tolloog fukki at, muy ñeen fukki at, ma def la yonent. Kon ka la sàmm ci jamono boobu, bu la joxee message dana la sàmm ba dara du ko yàq. Moo tax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa jita ala qadrin ya Moussa. Yàlla nag ne ko comme nag léegi mat nga góor, mat nga góor te itam école yi ma la dugal école yu mat école la, mu ne nag léegi wastanaatuka li nafsi, tey tànn naa la pour sama bopp, dama bëgg nag liggéey ak yow, dama la bëgg def ab yonent. Mu ne ko kon te ñaanoon nga sa frère boobu di Haroun bokk ak yow message bi jàppale la, kon izhab anta wa axuuka bi ayaati wala taniya fi dhikri izhaba ila firaawna innahu taga faqula lahu qawlan layyinan laallahu yatazakkaru aw yaxsha. Ñu ne ko qaala rabbana innana naxaafu an yafruta alayna aw an yataga qaala la taxaafa innani maakuma asmau wa ara fa'tiyaahu faqula inna rasula rabbik fa arsil maana bani israila wala tu'adibhum qad ji'naaka bi ayatin min rabbik wassalaamu ala man ittaba'a alhuda inna qad uuxiya ilayna anna alcadaaba ala man kadaba wa tawalla. Yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko demal yaag sa frère bi, jox naa leen nag

leen yalla ngeen toskare, yalla ngeen toskare yeen jibarkat yi. Waaye na ngeen xam ne tey ku àndut ak yàlla danga perte. Noonu jibarkat yi daal di jóg, daal di songu Firaawna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu lghalibin. Ñu ne ko ndax dang ñu defal ndàmpaay lu rëy su fekkente ne gañe nanu Moussa. Firaawna ne leen danaa leen boole ci samay ministre, da ngeen bokk ci ñi may gën a jege su fekkente ne yéen a gañe yonte yàlla Moussa, danaa leen boole ci mbooloo mi may gën a jege. Ñoom ñëpp ñu daal di kontaan, kenn ku ci nekk daal di xool sa morom ree, kenn ku ci nekk yaa ngi yor buum nag yor yett comme ni yonente yàlla Moussa yore yett. Waaye foofu la nga fay gis moo di cëru yàlla léeg-léeg day xaw a niroog cëru seytaane, ba boo xàmmeewul rek mën nga leen boole. Waaye su la yàlla dimbalee may la iman, may la itam ak ràññee, danga dem ba danga xàmmee ku ànd ak seytaane ak ku ànd ak yàlla. Moussa yett la yor, waaye ñoom itam yett la nu yor, boole nañ ci sax buum bi nga xamante ni taxaw neen jàmmaar loo mbooloo mépp taxaw di seetaan. qaalu ya Moussa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Jibarkat yi ne ko yow Moussa, ndax yow yaay njëkk a sànni wala ñun ñooy njëkk a sànni? qaala bal alqu. Moussa ne leen sànni leen, njëkk leen a sànni. ñoom jibarkat yi kenn ku ci nekk daal di téye buum ga nga yor wala yet ga nga yor, te toll nañ ci juróom-ñaari junni jibarkat, am na sax ñu ne ëpp nañu ko. Kenn ku ci nekk wax ne bi izzati firaawn inna la nahnu lghalibin, nee na ñu ngi sukkandiku ci doole firaawn ak kattanam ak darajaam, ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag jooju pour fas yéene gañe tey yonente yàlla Moussa. Kenn ku ci nekk daal di sànni yet wa nga yoroon ak buum ga nga yoroon. Ñu nekk ay jaan yu rëy bari lool di yéegante di wàccante, nit ñëpp attu ndax jaan yu bari. Dañ ci gis sax jaan ju mel ni ceebi, léeg-léeg nga gis bu naaw dali fële, ba loola defoon na ak tiit ci yonente yàlla Moussa, ndax yàlla wax na ni fa ida xibaluhum wa isiyuhum yuxayalu ilayhi min sixrihim annaha tasaa. Yàlla nee na seen buum ya ak seen yet ya, nee na ci bëtu yonente yàlla Moussa dafa mel ni ay jaan yuy dox, waaye man yàlla xam naa ne ay yeti kesel, dañu jabar bëtu nit ñi rek ba nit ñi di ko gisee jaan, waaye ay yeti kesel ak i buum. yàlla nee na yëg naa ci xolu yonente yàlla Moussa ni tiit na fa aw jasa fi nafsihi xiifatam Moussa. Waaye yàlla ne qul naa laa taxaf innaka antal a'la. Yàlla déy yonente yàlla Moussa ne ko bu ragal yi ay yet la rek ak i buum, sa bëgg yi rek la nu jibar nga koy gisee jaan, waaye ay yet la de ak i buum, kon bu ragal. Te itam yow yaa leen di gañe, buñ doon ay jaan dëgg sax yaa leen di gañe, rawatina ñu nekk ay buum ak i yet. Yàlla ne ko wa alqi maa fi yaminika talqaf maa sanaau innama sanaau kaydu saaxirin wala yuflixu saaxiru xaytu ata. Yàlla ne ko sànni lox yet wi nekk ci sa loxo ndeyjoor, kon nga dégg ci ne yonente yàlla Moussa yet wa ci loxo ndeyjooram la ko daan téye, yet wu laab la, yet wu sell la. Mu ne ko boo ko sànnee dana wan lépp loo xamante ni defoon nañ ko ci ak njabar, moo xam buum la gu ñu sànni wala yet, jaan yi nga fi gis yépp dana leen wan. Nee na te lii ñu def nekk lu dul pexe njabar rek du dara, néegu jargoñ la rek ci biir néeg, boo ciy lonk sa baaraam mu lay topp, waaw ak njibar la, te njibar moom tegewul fenn. Te maa ngi lay yëgal ne ab jibarkat du dugg àjjana mukk, du texe mukk. Kon jibarkat yi nanu bàyyi seen bopp xel, képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo ak njibar yàlla ne na doo texe. laa yuflixu saaxiru xaytu ata. Ah yonte yàlla Moussa daal di sànni yetam wa.

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di leen wo wax ne ne duna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nem ko may jabar pour gën ko mën djéko nanu ko may jabar pour gën ko mën djéko jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako ak yonenti yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñu wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wotena ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñiko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tolok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci samay ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi te itam xamna ne ya gëna mëna atté ñëpp te ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muniko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dañ la bëggone jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu binniyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yéfé rek lay nek loko bëgg bëgg itam won ko gannaaw bokul ci soññu mu melni kon jigéen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbott ya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawn ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlo ak yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan te so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen e Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi e kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Amta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbirem gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekulon nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna li ñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind ku mu bonol nga bon ku mu baxal nga bax waye dal
ñu bari jiñ neñ na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla joxna ko itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp danen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu andil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continuer waat ci ginnaw tufaan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytaane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey sa yereek sa neeg ak fune miir yeeg yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yàlla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yàlla Musa itam daal di ñaan yàlla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continuer waat rek fecci waat wëllëre ba mel ni du ñoom ñoo demoon ci yonent yàlla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu charpenté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e bi ko juroom ñaarel ci natt yi ginnaw biñu teggé natt mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat
delwat ca yéfer ga ñu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu ne itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na ne sax so bu fekke ku weddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ke le roté mom ki weddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lool lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yenen ti yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñu ne kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du baax yenen ti yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa namu ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ni bañu d'accord ak yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer ga ñu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay baado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharika alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legina ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ne dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aun mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonenti yalla Ibrahim ak yonenti yalla Ishaq ak yonenti yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte fir'aun japp len daye dal len ba ño nekkon bindan ya dan liggey ci keur yi di balek di fot ak di touri mbaliti ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay suko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujuna mom Fir'aun ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yonte yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya ak mbott ya ak deret ja ñemetul nak legi mom yonte yalla Musa mom yonte mom Fir'aun ñemetul yonte yalla Musa fofu nak ci la digal mom Fir'auna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fet gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dekk bi
waye lolou nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom war nañu genn dekk bi te itam fir'auna nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolou defoon nak e jaxle bu reey ci fir'aun e ci yonati yalla musa yonati yalla musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nanu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw é ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yenenti yalla yusuf alayhi salam waxon na né é bis bu ngeen démé bay génn égypte dana am bénn yenente bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'auna mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeki seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamanteni yusuf amon nako ci ñoom té moy ñu genné ko égypte yobuko jérusalem lolu am tax ñu gëlem yentu yalla musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca baytul maqdis mu lacc nak mom yonent yalla musa ne kan mo fi xam bamelu yonent yalla yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla yusuf mu ne waye nak yonent yalla musa ma ngi lay yeugal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yentu yalla musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barap bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko won yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako elek fumuy dekk rek fa ngay dekk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonenti yalla yusuf waaw yonenti yalla musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gasko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja len xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokki histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalaay suñu deg ak kemtalaay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu ngi dëkk ci Rue 15
angle corniche ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci jeppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltape sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppe al imam Moussa Gueye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma nglay yegal ne nak ñi la gëm ci ñi ci ñeuk ci la bok yalla nak ne ko ya musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow musa man sa borom de tan na la def la yonent ci suu nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret way yonent yalla musa bimo biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na trop te itam defon na ci yonent yalla musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax neen ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka ma dem wax ak yonent bi delusi waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonent yalla Musa def ben yonent def ko lolou nak defon nak contante ci yonent yalla Musa e contante bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bagn mu yakule ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxuñu lépp dañna wayé 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man né moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbëgëlam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy buñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu na ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la neexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam geureum na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna abdul qadir al-jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku maygu yalla def ci mom la nax bam waxé lolou lako wax né ko e yalla nga toskaré yalla na sa lèr fay yow ku bon ki yow ku ñu rëbb ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga

sila ak oustaz ousseynou sila ak kodde sila ak roxey sila ñom ñu nga dëkk ci HLM angle mous di nuy itam jaara sila ak kumba sila ci louga quartier serigne louga di nuy itam ayda diop ci mboro quartier escale e mbokk yi

sokay tontu ñuy gëp ñine ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la Ali ibn Abi Talib ne len kan nar yi tej buntu asaman modi ashirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jëf yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko waaw nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ak yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati waaw motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek waaw motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lunu nga gis leen ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko jullit la yor wante lañuy def yépp du mëna yek ndax li ñuy bokkale ak yalla parce que gëmuñu ko kon ñoom tej nañu fasiyen jëf ju baax warona jaar di yek waaw motax yalla ni gaay ñi nga xamanteni gëmuñu ma seen jëf dafa melni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwé mu naaw su ndox ñëwé ite mu dem mu nekkon nak xomb yi tej bunti asaman yi ba jëf ju baax du mëna yek modi bokkale ak yalla ñi ne ko lutax mune li annal abd idha kana mushrikan lam yartafi' lahu 'amalun mune nit ki bu fekke dafa nek yefer mune ben jëfam ju bax du meuna yek waaw julit bi nak mom wekenteni julit nga te bokale wo ak yalla fex nga ba assurer bañu bokale ak yalla nenen nak donte sax moy katu yalla nga li ngay moy bakar la waye nak bo julle mu yek so woré mu yek bo joxe azaka mu yek yow dal julit bi xeer rek ba bul bokale néna ñu né ko loluy tam deug la ñu laaj ko né ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yeen tiabi ñuy ubbi bunti asaman yi ba jëf yu bax yi mëna yek mune modi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul mune tiabi ji ubbi buntu asaman yi modi nga sede te deugal ne amul ben bour budul yalla te sayyiduna Muhammad itam ndawam la te jamam la neena fofu nak jif yi xolante nanu kenn ku ci nek xol na sa morom ne moné waji lim wax du deug wante teewul ñu ngi continuer diko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabr sar bi sahibi ñu ngi lay laaj bammel bi nga xamanteni daf doon dox andak lamu um sina ali nalen zalik al hut alladhi iltaqama yunus munalen moy jeen wu ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabr sar bi sahibi ñu ngi lay laaj bammel bi nga xamanteni daf doon dox andak lamu um sina ali nalen zalik al hut alladhi iltaqama yunus munalen moy jeen wa wonnon yonent yalla yunus ci digge geejge jeen wo wude bammel bu

bindi ñaata at lañu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeké magget mo mu seut li ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magget mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacorba di diqyanus yonent yalla isa netli na histoire ni ci bible bi bu ngeen demé da ngeen ko gis mu ne kon nak man leen di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bur bi dadi wax nak di khianous dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu keur ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xame nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ca khuntuma bur bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñoom wëldeure ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonnu du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek benn fitna ñun dal li ñu bëgg moo di ne nga bàyyi ñu rek ñu déyoog suñu borom ndax kat bëgguñu leenaa tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeke boobu ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñaan yàlla yàlla jël seen ruux ba ñu dellu ca yàlla mën a dugg ca jannatu illiyin mën a dëkkaaleeg yàlla ba faw bi leen buur bi bàyyee nag ci lanu tàllal seen loxo yàlla ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruux ñu ñëw dëkk ak yow ndax doyal nanu ci àdduna bi bi nga xamante ni ñaan nanu loolu ci saasi la yàlla yebal malakul mawt mu jël seen ruux ñoom ñépp ñu daldi faatu ci saasi bi ñu faatoo nag werante bu rëy am na ndax ñi gëmul woon yàlla ñoom dañu wax ne rek nañ leen tabaxal bàmmeel bàyyi leen ci waaye ñi gëm yàlla dañ ne déedéet nañ leen tabaxal jàkk wante bañ ca werante bokkuloo ca yàlla dogal na ñi gëm yàlla ñoom la yàlla jox kàttan ñu gañe ñi gëmul yàlla moo tax dañ leen a mujj tabaxal jàkk ñu ne nag ñooñu ñoo di ashabul kahf di ndaw ya nga xamante ni ñoo gëmoon yàlla daa di gedd àdduna ngir rawale seen pas-pas tey itam ñu amoon ndombay tànk yu wóor yoo xamante ni mënoon na tax ñu nuur ci àdduna mënoon na tax itam seen pas-pas wàññeeku bi nga xamante ni sidna ali netli na waaji li wax na ko jif bi nee na ko ma zidta xarfan wa ma naqasta xarfan ya abal xasan mu ne ko histoire bi dolliwuloo ci xaraf wàññiwuloo ci xaraf mu ne ko kon nag tey bu ma wooyee ti jif ndax seede naa ne amul benn buur bu dul yàlla te seede naa ne itam yonent yàlla isa yàlla ko yónni seede naa itam ne yonent yàlla muhammad yàlla ko yónni te itam wa annaka aclamu hadihi lumma maa ngi lay yëgal ne gannaaw muhammad yow yaa borom xam-xam bi gën a rëy ci umma bi ñu ne nag am nañu wax ne ñi nga xamante ni ñoo di ashabul kahf yi seeni tur moo di

ragal nañu yàlla, maanaa ñi nga xamante ni mbooleem ayibi jikko yi dañ ne ci seen xol, bu seen xol mucc ci mbooleem ayibi jikko yi. Ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu yi, di ko def itam ci sorte yo, di ko def itam na ko yàlla bëgg. Moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ca. Ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow, dafay may ci alalam, du ci dimbali boppam, du ci dimbali ay wayjuram, du ci dimbali njabootam, du ci dimbali itam jaamu yàlla yi. Moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib na, wax nañu ne dina may ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla, maanaa ni leen ko yàlla jëgale. Waaw, moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waaw, mu koy dalee nag ci seen njaboot ak seen wayjur, na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp. Fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom, te moo di azaka ja ca war leen ko génnee, duñ ca nay mukk. Ñooñu seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. Ñooñu nag la yàlla di wax ne yawma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim, yaani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq. Yàlla nee ni bisa nga ñëw ci bis yi, waaw, te moo di ëllëg yowm alxiyam. Nee na bis la bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njëriñ, lu doom ya tekki-tekki, lu njaboot gi tekki-tekki amuñu fa njëriñ. Lu fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. Ayibi jikko yi nag limoon nañ ko, ba ci njëkk moo di bokkaale ak borom bi, ba ca topp moo di añaan, ba ca topp di nifaq mu di ak nafaq, ba ca topp di fen, ba ca topp di ngañeel, ba ca topp di rëy, beneen ba di nay ak naw jëf, ak war ak wuruc ak kàccoor. Yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warut a nekk ci xolu aji gëm ji. Soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow, jàppal ne sa xol mucc na. Yàlla nee na ñee ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi, nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal, ñooy jariñoo seeni doom. Maanaa ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ, waaye ëllëg lu alal ji bari bari, lu doom ya bari bari, te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow, boo liggéey itam ci part rek ngay nekk, waaye doo mën a nekk mukk ci xewal. Loolu nag yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu. Moo taxoon Luqman ni xol daal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ni nag moo di al qalbul mayit, mooy xol bi nga xamante ni dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdd leen du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci mbon te fas yéene wu caa sib gi. Waaw, moo tax yonent bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teel a yee pour noppal xolam, ne ko li ngay baax baax, li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yëg naa ko, xam naa ko, waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk. Waaw, moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tumbirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam

nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko mu ne ko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti balan ca tek leneen nang koy jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu allah ilma ma lam ya'lam yaronte bi neena kep ku nga xamne la nga jotta jang ci xam xam jëfé nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci téré waaw xam xam bodul jang ci téré waaw nit ki bu jëfé lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisé nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lamu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokké tek leneen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik mu ne ko yow sama dom su bëggé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bal waaw sunna xare ñu bal da fa am ben way bo xamne da doon natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko manigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu aku xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam la nu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy taqal taq badret bu mu takhrib mu takhal yaram wa bu mu takhrib mu dadi ñew fekk ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feug ko mu ubbi ci guddi gi mu gis ko mu yor paka paka bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba fu ngeen ni fatuna legui nak jaxle na ndax xam na ne danañu ma japp mu ne ko señ bi li kat woro ko wona def dal di delo wat buntam ne ko comme dal e musiba la te worul man dal tabarkallah dal di dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dal di retourner wat demat ci ñaarelu xarit bi mu ñew itam feug ko wax ko lolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu feug ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ma japp té jaxlé na xarit bobu daldi né ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu duggal ko ci dousam sang ko bam mu sang ba set mu jox ko yenen yéré mu sol mu né ko limu bëgg dal moy dëkk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa
xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma won nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan la nu toll ci man waaye gis naa ne ñi ànd ak man ñëpp xaalis lañu àndeek man yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla waaw yow daal sa xaritoo ak man sincère na rayuma kenn aw bëy rek laa rayoon doon leen seetlu nanu dellu ci kër ga toog waaw moo tax Luqman moom itam wax domam ne ko bul ànd ak nit noonu rek waaw del seetlu sa xarit fan la toll ci yow waaw mu ne boo ko merloo nag wala nga dugloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow nga xam ne kon nag kii sa xarit la waaw waaw maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni waaw boo ko soree mu xalaat la soo ko tegee soxla mu jàppale la ca soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow suñu toogee ci barab te nekkuloo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la waaw waaw soo toogee mu wax ci yow lu baax boo dëddoo mu wax ci yow lu baax kooku mooy sa xarit waaw mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam mu ne ko yaa bunayya innaka muuz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta alaaxira fa daarun anta tasiru ilayha aqrabu min daarin anta anha tarxalu mu ne ko yow sama doom àdduna bii nag du kër ndax biñ la fi wàccee nga di doomu aadama nga dëddu àdduna nag dëtmal alaaxira mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne kër gi nga dox jëm te moo di alaaxira moo la gën a jege fuuf kër gi nga won gannaaw te moo di àdduna yaa ngi ci àdduna waaye alaaxira nga gën a jege mu ne ko kon nag na nga bàyyi xel alaaxira xam ne jege na la lool te mu ngi ñëw àdduna nag niru na ne jege na la waaye sori na la lool mu ne ko yaa bunayya awwit lisaanaka an yaquula allahumma aghfir li fa inna lillahi saa'atin waaw laa turadd mu ne ko yow sama doom na nga tàmmal sa làmmiñ waaw listighfar na nga tàmmal sa làmmiñ muy wax astaghfirullah mu ne ko ndax yàlla am na ay waxtu yoo xam ne ku ko ñaan ca waxtu yooyu du delloo sa ñaan dana ko nangu mu ne ko kon nag del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombeek waxtu yooyu yàlla nangu ko su ko yàlla nangu jéggal la say bàkkaar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñu njàqare dana jàppandal itam mbir yu jafe woon waaw dana jàppandal mbir yu jafe woon te itam dana wuñ ñi ay musiba yu la dëtmal si waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi nekkee yàlla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feeg yaa ngi ci seen biir waaye bi mu fi jógee itam yàlla dane ko duma leen mbugal feeg ñu ngi may jégul waaw kon dafa mel ni baatu istighfar moo remplacé yonent bi ci ñun waaw bu ñu noppee jéggulu rek yàlla wàcce ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama doom na nga yaakaar yàlla yaakaar goo ko dul ñemee nag na nga yaakaar yërmande yàlla am na ñoo xam ne loo wax rek ñu ne yërmande yàlla yaatu na yërmande yàlla googoo tax ñu yab yàlla yaakaar goo ko dul ñemee nag na nga yaakaar yërmande yàlla am na ñoo xam ne loo wax rek ñu ne yërmande yàlla yaatu na yërmande yàlla googoo tax ñu yab yàlla waaw ba lu leen neex def boo leen waxee rek ñu ne yërmande yàlla yaatu na mu ne ko kon nag bul bokk ci ñooñu waaw loo yaakaar yërmande yàlla loo ko yaakaar yaakaar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam loo ragal ragal yàlla bu mu tax itam nga foog ne ëllëg dana la duma déedéet ndax yërmande yàlla
yaatu na te xaj ke ci. Mu ne ko bul dugg ci néeg mug te fëgguloo na nga yëklu. Waaw, mu ne ko ndax dugg ci néeg te fëgguloo ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul. Mu ne ko itam bul nekk koo xamante ni da ngay sonalaate, maanaam ku bëri ay tege-tege. Waaw, koo xam ne bu ko nit gisee rek fitam rëcc ndax soxla yum mën a tege. Waaw, koo xam ne day tegaate ay soxla rek. Mu ne ko bul nekk koo xamante ni rek, waaw, koo gis teg ko soxla. Mu ne ko ndax li ànn takallufa yu addi ila taqaatuc. Mu ne ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la. Waaw, day tax itam nit ñi dagg la, day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow. Mu ne ko del jéggal ku la tooñ. Mu ne ndax boo dee def ku la tooñ nga baal ko bu yàggee ñépp am sa kersa. Waaw, bu yàggee ñépp rus la. Waaw, soo dee def ku la tooñ nga baal ko, su yàggee ñépp rus la. Mu ne ko itam na ngay def ndànk, ndax def ndànk ci yàlla la jóge, bul di gaawtu ndax gaawantu ci cheytaane la jóge. Waaw, kon nag bul ëppal. Waaw, mu ne ko itam bul dëggal kàccoor ci waxtaanam. Waaw, kàccoor bi ñëw di waxtaan ak yow nee na lam lay wax bu ko dëggal. Nee na ndax boo ko dee faral di dëggal, nee na léegi mu jaxaselaak say soppe. Waaw, in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Yàlla nee na kàccoor bi bu ñëwee waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk loo xamante ni jaaduwul, nee na bu ko gëm da nga ko leerlu ba mu wóor. Waaw, ndax kàccoor moom musiba bu ne sañ na ko def. Xam ne ko kon nag nit ku baax bu la waxee mën ngaa gëm, waaye ab kàccoor moom koo xamante ni rusuta fenn. Waaw, rusuta wax lu dul noona, ne kooku bu waxee na nga leer lu wax ba. Waaye nit ñëw rek na la diw, nee na la nangam, loola di safaan nga gëm ko. Ah, dafa fekkoon kay ne dangaa yàkkamti woon rek. Waaw, dangaa yàkkamti woon xulóog moom, waaye bu fekkee yàkkamti wuloo xulóog moom da ngay leer lu wax ba mu leer. Ngay leer lu wax ba mu leer, ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg. Ñooñu nag da ngay leer lu seen wax bu leen dëggal. Mu ne ko itam boo dee dëkk, nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi. Waaw, balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi. Aljaaru qabla ddaar. Waaw, ndax kat dëkkandoo yu baax, maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si, balaa ñoo indi seeni bagage daneen ñëw xamanteeg waa quartier ba, nuyonteeg ñoom, waxtaan ak ñoom. Waaw, ñu xamante et ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi. Ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen, comme nag yéen ay suñu dëkkandoo jaadu nag bu ñu ñëwee xamante ak yéen. Waaw, noonu la mag ñi daan doxal. Léegi nag yaru tubaab bi dem na ba, waaw, da ngay ñëw rek dëkk. Waaw, ki nga dendal kër sax doo ko faale, boo ko rombee doo ko faale. Waaw, amoo ci moom benn soxla. Loolu nag et yaru tubaab bi la, te ñun yaru l'islam mooy suñu ndono. Waaw, yaru l'islam mooy suñu ndono, ndax l'islam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla. Kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soog a dëkk si. Mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq. Mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki, na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa. Boo dee commerçant nga, ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax. Waaw, ndax tukki tumuranke la.
bo mi andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom Luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel muniku as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi muniku deug ak deug moy insi ñuko am xel nit bu amé xel day deug day wax deug muniku fenn nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw muniku so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon dé rafétal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu mune bo beugé jaamu lo xolu nit ñi mune der rafetal jëm ci ñoom ene boko défé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bur nak wa mune ndax xalé ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñep ñu tey seen lamine di la tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigen ju tabarakallah am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigen nak du reey aw jigen bu beugé mom jëkërëm fay wacce bopam waw fay wacce bopam ndax yonent bi néna jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mu né su fekkonté ni doomu adama señna su jotal moromu doomu adamam mu né kon dana digël jigen ñi ñu su jotal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waw la ca nekk ci yiw ak tiyaba wa motax kon jigen su beugé mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko wa borom kër gi luma naxari deret so rafeté jikko rek jaxal ko wa ay jigen su reyé rek yaqulé motax ben wax kat wax ko wa néna ñent bur lañu jigen bour la serigne bour la gan bour la gewel bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yagge nguram folle ko ñu ne gan itam bour la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu ne gewel itam bour la waye budé xasté nguram folle ko budé xasté rek nguram folle ko mo ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bour reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarakallah kon mom Luqman mu ngi continuer di digël doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori lu ay reey
mune ken du ko faye ay mune ko ndax safaraw ay neena ndoxum yiwo koy fay mune ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reuy borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reuy ndax dañu wax ni sante ci ko su bammel la yem waaw nangam la sante neena ci su ci ko su bammel la yem yow mala am sa baynuk yalla moko wax neena bisse ngi ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku meuna sey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu téral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alaihi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandargay wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandargay wanene legi aduna bi tukki mandargay yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakkay yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo demé ba gis lolu xamal ne aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen demé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci mom neena bu boba na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mak ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna baangi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim baangi bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonne mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagageam yéggalal ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna baangi bëgg tukki mune ko itam dom lepp loy duggu nang ci tan lo sa borom ba nopi sokya duggu waaw mune ko ndax doomu adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mune ko kon del istikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah istikhara la ñu wax istikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defee da ngay istikhar lu sey mbir sok ca dugg waaw
mune ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala aada man iftasad yonenti bi ne na ki listikhar lu ne na koku du soy mukk le gën la ko yalla di jox mune ki diso itam du reccu mukk mune itam ki economiser alalam du ñak mukk ay ki yaq rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Yonent bi neena amul benn julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul muneko dom bul beug aduna nang ko deddu ndax beug aduna baxul waaw beug aduna baxul nga deddu aduna bo beugé aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu haram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram.

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexeyitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg dom bu la méré duma sa dom kon nak na gëdd do aduna so de do aduna rek te ñëpp te aduna te ñëpp waaw mu ne ko sama dom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla du ko xaré ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak ru adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njëlbeen ga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenenti bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senuk mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax te jubawu ñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonenti bi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo se ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo se ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax wa motax yenen ci bine na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyama ma'al abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wurs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayele sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena euleuk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolik nit ñu bax ñu selña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne kep ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genee aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genn aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf doon dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fekk xamone na wayjuru xale bi wayjur wako bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo mu sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mu sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mu sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenent bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon boo mu sulé ba noppi del dox wëllëre gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana buma duggé ci sama bir bammel de dana mëna tali mu ne ko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
mo dina lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu besoulal sama jëf kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abihi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko doom bu ma yejjil borom bakkar nit bu defé bakkar bu ko yejji dang koy laye biir waaw di xass borom bakkar waaw té nit ki ndax def na bakkar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakkar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye biir dang koy war waye nak do ko xass waw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waw waye nak bu ko moye nak ko jegulu bu ko moye itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek gor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek gor gu doye di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni euleuk nga mel nenen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am euleuk yowmal khiyam euleuk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wanti mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër. Cër bu njëkk bi moo di xelam, bu ñaareel bi moo di ruuxam, bu ñetteel bi moo di yaramam, bu ñeenteel bi moo di bakkanam. Mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat, ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel, mooy tax xel mën a dund. Da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk layek bay, kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga, kenn jàngalu ko, ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng. Gis nga ka nekk ci école ba di jàng, xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni. Kon kële dañoo dundal xelam, kii dundalu ñu xelam, ñoo rey xelam. Nit ki moom itam yaram moom li muy dundee moo di ñam. Fekk yaa ngi lekk lekk bu baax, sa yaram di rafet, sa yaram di dund. Waaw, su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal. Moo tax war yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi, dégg ci lam bi di daan. Nit ki moom itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal. Jaamu yàlla mooy dundal ruux comme ni ñam di dundalee yaram. Waaw, sa ruux fekk yaa ngi julli mu ngi dund, bu dee woor mu ngi dund, bu dee joxe azaka mu ngi dund, soo dee wax wax ju baax mu ngi dund, waaw soo dee def yiw mu ngi dund. Yooyu ñëpp ay vitamine la yuy dundal ruux. Nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool, waaye mu sàgg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maanatu. Waaw, lu tax? Ndax dafa dundal addunaam ba ñu am alxiraam te saa laaxira mooy sa ruux. Kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam, yaa waroon a dundal sa ruux. Waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux. Am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram làpp lool ba boo leen gisee dañoo tuuti ba waaw ne na ñuy xanaa amuñu lu ñu lekk. Fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux rey boo xamante ni jéggi na dara, bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatin. Kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool, waaw waaye nag seen ruux rey na lool. Seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lam bi diine di daan, comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi adduna di daan. Waaw loolu ngay gis classe su suñ moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm. Waaw fekk rey na yaram bi dundalu ko, ndax wala adduna la. Waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatin, da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na ruuxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan. Waaw, kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la, waaye lay matière ci ñoom dundal li ruux ci ñoom. Nit ki noonu itam am na nañu tuddee bakkan. Bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi. Am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan, mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex, xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif. Kon nga gis ne yàpp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan daan nanu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi, nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool. Ñuy jéggi bool bi dem, wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dundee lu mu añi wala lu mu reere ñu jox ko, daañu toog ne dañu yar seen bakkan. Wala ñu sol yére bu rafet foto moom moom ci suuf, wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu. Parce que bakkan dañu ne fas la, fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm, te bu màmmee nag mën na laa gaañ. Moo tax kon bakkan dana koy yar, yar sa bakkan. Boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy.
motax mu ne bakkan yàlla def ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul la ca baax ak la ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan nangu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàmbur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xoolal jabaru jàmbur ndax loolu defaa raam te itam boo ko bawul ëllëkeen xiyaan dañ ci am du muy metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de mañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël da nga am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wabba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak jur waaw léeg-léeg itam bakkan dina gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko naan ñoom bi ndax xam nga ndax ubboon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñoom bi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel da ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñu bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jadd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñoom ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñoo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na mu baraay seen xel sàggan na mu baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkalee xel suñ ko lënkee leewu la xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am nañu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye raye nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko mu ne yàlla wax ne afara ayta man ittaxada ilahahu hawahu wa adalla wa

koy wax ki ci dess buñ koy wax Malik keneen ko ci dess lu koy wax Harith ñoom ñetti frère yoyu nak ñoom bokku lay bay dañu ñew Makk bañu ñewé Makk kenn ci ñoom mo fasiyene dess Makk te dëkk fa ndax nga dëkk Yaman té ñoom ñitt ñoo bokkon lu ñuy wut Makk dañ fa jaar rek wari taxul leen woone jox bu ñu ñëwé ba Makk nak kenn ka mom dal melna ni ku leen jamm ne leen dem leen te bayima ci dëkk bi ko fasiyene tok nak mom dañuy wax Yasir kon Yasir waxna su len nexé ngén del soufu yaman té bayima fi ci Makk ndax fa amma ana fa muqim qad a'jabatni hadhihi al-ard fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bi hadhihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili 'an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-du'f was-sa'ata ba'da ad-dhiq manilin dama fasiyene tuk ci dëkk bi ndax dëkk bi dal neex na ma te dal sama xol bëgg na ko bu mëna tuk ko yemalé benen dëkk donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bi moma ko gënal di Makk kon nangu na tay mu nekk sama kër te itam dama fi joge mukk ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragale ma am fi kàttan gannaaw bu ma doye de ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsa xate waaye mbokkam mu di Malik ak Haris bàyyi woon ko mu ne ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamliku min amriha shay'a mu ne ko yow kay lilitee ci dëkk bi du dara jonga mu ju ñuul ji rek motax nga bëgg a toog ci dëkk bi jonga mu ju ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di Makk Yasir na leen dhunna bi ma shiktuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mu leen jortu leen ci man lu leen neex mu leen neexi ngir tuumaal ma ne jigéen a mu fi téye waaye nag suuf si ne duma fi jóge te duma ko wecceeg beneen dëkk Haris mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata 'ala qurbi ad-dar mu ne ko tos dara ñeel na la yow sama doomu nday yow daal yaa ma jaaxal rek naka nga mën a jëndee sa dëkk cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur nga leen di jëndee tumuranke dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàll mu ne ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem beneen mbokkam ma ci Malik ne ko moom de yow nga ma ju ñuul ji tax nanguwuloo bàyyi dëkk bi ba tax nga bëgg a toog Makk jonga ma ji de ab jaam la jaam rek la fi te itam soo génnee dem ci yeneen i gox wala sax nga dellu réewu yaman ma nga dëkkoon danga fa am jonga ma ji ñuul wala bu fekkee loolu lépp bëgguloo moom rek nga bëgg mën nañu koo sàcc ànd ak moom yóbbu ko ba yaman nga dëkk fa ak moom te doo fa am benn problème Yasir na leen daa hada lamr kayfa shiktuma fa inni muqimun lan abraha hadihi al-ard wa lan atahawwala an hadihi ad-dar mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéene moo di dëkk bi bu ma fi gën dëkk bi laa bëgg ci duma ko wecceeg beneen